mamete bibi bible say e kwan bi wo wa e tini woni pa ni so na ewiye no e yo wo akwan god of war and let me be so say kwan ba na wonam so e kwan na wonam so na e tini ana sa tini bible say all man so kwan ma bi yo nemo banisa arena dey.